0: Cepo manjala kami tona un gongda ca gu xe na. Xionjo liangyan ba tar na, chowa jetong la njidu tong gu ba de. Pera na, se nyongza sawa tong ngeche mongso chi gu ba. Manya gong ngan la, chinze maze na, jimba nganjir je nyingka chongda tong to. Jai na, se chi chunye tong timba chi gu. Ka te leko unge cepo manjala kami tona, chunye tong tenbe, nye tong se chi duchi jinchong chi gu. Nipa na, chowa gangxi ngembara pong gu. Kase tsubo manyala kami to na, tsubo gangxi ngenba yendo yosong gongtok tse de, zatang tsimi mutin ba tong, nye manya gongta, se maza wara, dukar ta ngijie tsebe gangxi jau gu. Samba na lupo jitsi la todang yapo tse gu. Toda ta lupo jitsi la todang yapo tse na, jimba nganjir jan ne tong, chwaxi towa nipo be ninka jechang tong ro to. Gomo nye nya du, gombe nyaran jichin tong gu to. Nga tso mo mongbo xe gomo nye nya du lobra ta gombo nyan jir ne nazo cimi tong de dole cabo tenka droma yen gazi ndzi mi para luci ye. Tena zubo la tso jik kal mandong vi jinji ri la tema jichin yindo chong mongbo ye ri. Gondara jichin mongbo unki gomba nyan jir wa nesala ye ne ngengu cito chong mongra wa kwa mongbo ye bi shangsala tena chimbara nong tong. Jai na tso jik kal mandong vi jin tong gu to. Gaji dalji xani kambi gwarang tse nupa gachin tenji ye. Chwa jen nong gaji dalji gaji mal trago xani jia tsuxi jichir piwa ungi nyaran jaji ye. Tera ting du jen da tsuji galji nuzi tobi siray pera na woma tong mo chala sinray su mwonsang tinggu. Zubo chabi jintong ngu tog. Gati gomo nye nyadu nyache yapo ma jen na gombi xani chani nyaran jawi nesil njang sebi gomo trochu yabu chigu. Samba na chwa kujo yabu mebe jindong gu to. Gatia gombe xani na chwa kujo yabu mejen. Zambang tong gongara pasa rinjir suji nige ye na nyarin jase. Mutsu tereji tutu da nipa la bobe kuti minchu za gu. Yaba na nye nyadong yabu mebe jindong gu to. Ber na duyan rinpo ra genchal da nyane nyache jia gongo nipa wang yon na duyan rinpo la bo nyal zene Gongo che nyatun nimba yen na nyarin jawa nesan jang se. Dedo nyatun mungra wa mungbo cheta zi ji. Rongye la chanbe nyatun yobo xe cho toba zi gu.
1: Be dang xilu sori yung lu da. Song tuan jewi niri ju tab dang.
2: Jong chua kan da di song hi zi ni. Dita lang tuen no ni ling maru yue.
1: Sengke namba, tata che che sen yiba ne kham ki lung ting che dita lang tuen hi bi le ching tiri.
2: Che nambi dita lang tuen si bi kham ki lung ting sen jo ro gas hyo.
1: Nga tsui che che lu sen nian che dita la sen kar xie jing yue.
2: Che ji nga tsui len tsila do nan si jo ma jiba no ro.

다서 문전지비 마치 열하외 체롱기 샹살자 논데라 도노노로 제 고년 마치 열하와나 로칸라 린동 차와지베다리 조원고동 진바 절티 제네 마치 여정 모마동 마츠운드레나 도젠 나차동 혀츠체와 세레사절 가보예 고년 마치 여와 지친 하종 모용 치 진토나 로칸자 린동 차와 메데자 고테트 치베 진지엔 고원네 응아체 여와동 저와 예비 대니종 년도 침바 포화제 공랑 예비 도도다 민바데네 지친 지체체지 민초 지구발레 노미다 동마라 니바나 라틀동 공틀네 응아체 여라와나 치바 메데 제베 따리 치바 메데 제베 무추자 루포 치체 문동 현 코다 메데 제바동 제인다 라틀동 공틀네 응아체 여라와 마지 카 공바동 니마카바 sen tsapa tong kongchua sa la wa. Chimu lu ni ngachir yu mwa jie yin. Gou tira chikang suwa xin tsawa xie gu bi. Chile minbi nzutian wu min dinba tong minbi ga yin yin gu. Songba lakong pa ni ngachir ya la wa na. Chinsara linba tong tsawa jie bi dari. Lukang jia lin tong tsawa longin chinsara lan duba ma zi. Jinbo jipil unbo lumi ta chungji tsawa xin ba tong. Ngancala na chimu yachin xie xin sa chu longba. Jinba nyawa, jinba kadu sibo yinba, zuba nyawa jinsu yinbi, gondara lucha cawa tong, yalin, chinba mirje sewa su zi gu la. Chile minbe nzutian wu, zhonglo min, longdan xiegan rabu tong gu. Yezo gupa na, junyan dintra nile maga wa tong, kama ni pupi, nipi jie marang. Mutsu ndarecha zatang ka cawa tong, xiaca che wa, ngazi jen zan gupa tong, chongra tong mu ni. Yiba na, Nākau nē ngāchī yālāwā nā, cēlāng tōng lōlāng xīnbī tārī. Nākau nē ngāchī yāwā tē, cēlāng tōng lōlāng xīnbā tōng rīwā yī. Mūcū tērē lūpō chua xīn, ō hālāwā mā zī. Nīngu nūpā jāng xīnbī chāngbā pū lābā yī. Gau tēdū lūzāng yāpō sō gu lā, qīlē mīnbī dzū tēng wū, ō nū sō wā mīn tīng gu. Tōnōng zī gu bē nī tēng nā, zhōng lō jā mīn zī, dīn zā yīn jī yōng dā cē nē, bī jī zī gu bā tōng. Yan ren nga che yuwa wang yon na nidak yinba la bier na xa riba to nin pawa su ye na dutu da minchu zi gu. Longcho nyambi durang tong wami cha zile cigal ni. Jinba nganjara ni su jichung nga che mongbo yasai bie riyata ji tucung da tong gu.

0: ཁོང་གི་ཉིང་དང་ཅ་བི་མེ་ད་བོ་ཅི་སི་ཡོ་ཅི་པོ་དེ་ཡིན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཞམ་དེ་ཅུང་སི་དྲོ་ཅན་ཁོང་གི་མ་ཅི་རིན་ཐང་ང་ཚོ་བི་ཉིང་པོ་ཅི་པོ་ལ་ཅི་ཡོ་བ་ཤེ།
1: ཁྱི་ཕྱད་མ་ཅི་རིན་ཐང་ང་ཚོ་བི་ཉིང་པོ་ཅི་པོ་ལ་ཅི་ཡོ་བ་ཤེ། ngwen iso ta tun doni ge ja hege de nenga chemo zeri ta den ko gele tan hi pe ge zon sa ti ge he re pala ta na ta na ta da ja ka gi si ju ta ta na chu chen jo ji je gi gon da ta so pa tra da wi do ru chu ne wen de ru ron la jon da tra mo re ti ta nga te de tru wi gi jin se zo de chen se na nga la ba yong su chu ye ma zo de man su tan je le pe to yo zhen ge ka ti di ta na tru re de re ta nga lo ta chemo ron do se zhong zhe zhong zhu wi de le ta na ji se na nin du nye ke lo ten che zhong de ma ma se yong ge nong ra li ka ma ya xiao ca du ta nga li ka zo de xin ru ge li ka ar re xin pa tan je ge xin li ge to le ya ji tong lo ta ru li ge to le ya ji tong lo te ge to le ta ma te re ya ke le nu mo chu zo re go ko nu mo chu su ge li ka re
2: re ti ta
1: re ti ta do man tu ne ge zhong zhe li ka an da la nga ge tu xiao tong do ma nyong nga ten che zhong de ma ma se yong nong ta ge de ta nge ge zhong zhe tu ru chu chu we le san li tan je re xiao ta na ta na ta ra nge ngol xin do ge lo ta chemo ge li ka te no ta na ta zhong zhe ge li ka te chong chu li te re
2: zhe zhe zhe
1: ta tro an de te ne nin tong nya xia tsa san lo te na ten che zhong zhe da pu ge zhong zhe we te sa te ge ku ge ge ngue ni so te ge ha ko ni te ne nge ten che zhong zhe da pu ge bu zha ge ta hiwa mo la ji ge ngue se ge te ne ten che zhong zhe da pu ge no la man te so man te te ne te ten che zhong zhe da pu ge no la zhong zhe te nge ke chang ka tu ge ri je ta gen de tu ge ri ni xiang de zhong zhe chu san so ma no sa cha do cha wi te ne nge ge zhong zhe wi le yin ta te no te ne nong duan zo te chu chen nya xia pa ge gong de re te ne te ka ta ne ma ren tun re zhong ha ma re jin tu zu bi gen de xi te ta jia ke gen de xi jia ma gen de xi chun chung gen de xi san de wi te ne xia ta ne ko yo song che ge tu ma ren tun re ge tu zhe de de tang ge tu jia ke ge si ju lo so chen lo te ge chu ma te zhong de wi tu wi le te ne ge la ma ge ya po re ti che ri san ga ma ge zu te ngo ta ne lo song ge je te yin chao che ten te ne jia ke ge chen lo ren ka che ra zhong ma ma che de jia ke ge za chen de ra te ne jia chen mang chen te ge chu ma yang ge mo po su lo song yo te ne si ju ge tu ne xie ge ge che ra jia ke ge mang pe si ju de da zi chung si ju de su chu ma ge ge lo song ge le te ne tu ru ge de te ne tu ru wi ne yong yu san ru ta zha da yun de lo song ge de de da te ne mang su tan jin na ko ko de mo re ho tin chen ge ge ja ya ma ne chang do ge ja ti chi ge le yin
2: zi zi zi
1: ta tu ru ne de ko ge nye lao ya mo dra mo yu re ge ge mang su ta so la nga chi se chi he den ta mang su nye lao ya gwa de ge ge tin chen ge mo mo mang su tan jin na ko nyam chung chung re de nga lo dra han ru bi ge ko ka ma ra ta de mang su ma chi wa de yi mo chung chung re do ro ho
2: mo ji mo ji
1: te tu ru ne de ko pe chang ga ge si ju ze pe hin de a yi cha cha zi de ko cha cha le ko de ge ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ
2: ཁསྲ
1: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ tena mahyo tengko chu nan ro gore zona nza zon dan pa ngo tre yam mo se wi ga jena ting ju su pa sa tani ko ra nya sa sa jan dan a zan da ha ge cho chu na si yo kana re si yo zo za da chen da ke sa ta tru chu nyu re de re ta tru nde de ta nga ke ar man tini e yi mo san dan ar de nya nyu san dan ar pe go ka chen nga nga ta nga da wa ge dun re pa ti so ki hyo chim bo ja go sa da chen ro rung ta tru nde nga nga zo da dancing ta wa da ran ji ran ge ke ja nge hin dol mi ti ro yin na ti tu ni ni ngue ni so ge ko ta ngue tu den so ge ma su ta ni ka nga te tin da ro ran dol re ko ta sen no zhe ke ma da te na tu re te ni tu ne ka sa sa lo ge lon de ta na da wa da pa je pa su ku ta na te ni chan do me ge ji ta ni dung de ge tu ru we na a lo jo e sa so ni pe shu we so de ge ra lo jo ya bo re ti te ni da je pa su ku le de te chan do dung che ge ma rin tun de ge dung de ar tu la ren de che mo si pe ti dung ka ju ze te te ni ka ti dung a te no ta na shu le yin te ni zai ni li lan ro re ni ne rong be zai ya to re sa ni ni ge tin che de zong yi da zong si yong zong zhe da bu te na ge ge chan do dung che ge dung yi da te na chan do dung che si yong ge to ko de jia jiao gu ni rong la ko ko ye po se ne ra sa le le te no lo jung wi tru wen de de ti ren de ti ge no ta a ta mo ge za ga de ra ta ti te ra ru wi ge rongin ta mantin che sehon da te reko ta yamo re ti sasan da setro re ti
2: ji ji ji
1: ta no ya ya za on re ya ha za on de on da chu che gno la ra ju jung ar ta ra chong che de gno ne ke da chi hu gdon re ba ma che ya se gu da si ti gi tur be na ho da to za di ta
2: ji ji ji
1: ta no chang do chong che gi nga me ni chang do na da mo san do na ren ru ta ko ki gi nga la nga je si ta
2: chab che ma na
1: chab che ma na tu si ta या सी गेदु ता दा चुक चैग नोन नगे तें छेल जेतन ता हो ड्रोन रेग लिका तुरु लिजे ता तें कि तें जे जो टडा पु जों दले रे मस टडा पु जो जेत ता मानसु ओसो क सेन ओर चे केदा हेजे नो चुंचो इनो टे हो सारे हो तें गुस र टडा पु नोले ता ये छान ड्राम र मोपो चो ति छ म थजे वे करे तें अरग तारा ने से गे जिगे जोको मने जेंबो ज टजे अरे ओ तें ये मे गे ये छान मोपो थजे वे न निमा रे देले जेत ने ये छा शंगा स कोरे स थजे वे कतो Korean sense, you just need pass and pass killer to ruin. Lina and a true and a windling. Then you say you get a jimbo again, Katira, Korean, and you married in a rose struggle to that ruin the Tanga John Dive, your telling us, Remari,
2: what you do.
1: Lasana, Tangendo, not the main degree to Remari. That's only as in Gendo get to the train as a chandon yats only.
2: Oh, yeah.
1: To go home to Natana, you get to Dapuga and Nagi. Ngi ge ge ne ri ba cooking ya senko na ta se reading ga
2: ni jire
1: ta chu ta de ya mo re si si ta ta de ya mo re ti jo ga na sa bo mo na re ti ho re ma ri jo ga na go ri la ci de sen de zo ro ga ya go ge ro li we go tu ru ri ti ta go ti ti gu ni mo se la ngi ge ju ko no cha cha wa na ta jo ng ri zo ra ta ta ta ce si jo ne yi ta ting hi sa ta na ta ja ye zo lo song si ta na ting a li ga li khe li khe te lo zong di re ja ye ting go ni yo ba ta na mreng tun drago go di re hong lo zong ya re ta ti rendo ngu su go no lo zi ta ni ta na te o ja ye te lo zong dan ta ti ntong do go ja ye ntong je ya turu be re le rendo ngu su no zi di ta zo te pe ki jam da ni ta na turu be go re zo na zhong cha dun ti gen ren yo ba tso ma te turu zo le re tso ma pa rang ju jo tri da pu song ta chen de we gu ti yo san san de zi re ti
2: zi ma ye de yin ji de yi ren ke pu yin zhong zhe ma na jo zi yi go ho ta yi ren ke yin na da yi ren

0: limit dancing be daga chimbo to to pa san ye ja cha zong ta lo ja yin ja ta dong sun dong zhe ja nga che nga den ye bi daga tian le de ye mong zu mo pa yong we ga tin tian le da wo che ye du yan ren bo no san to no xie dong sa kang jia xu jin wu ye de ga daga tian bo rang ye ma ran ruwa dong zhe bo chang dong ruwa su jia nong zhe zhe de tian le pie jin ruo jie ra gu qin zhe jia ye ba ri Lhasa zhongjira ne loka zhongjira songro barji yukura chijia langde xiatong toba dong. Zhijia longkura tuma de Lhasa nizong songde kongne dutian zhe de. Songro zijin langzo la jibari. Chijia langde de jida jibwe ci juanga nyanbara chida kujo zaji dong. Langde de zijin langzo dong gende lin za dong. Waka chi zin. Pwadu gindang ara yika su zijung kalka da jie ne. Lhasa nyankura dong, lhokra yukura zibi, lantai jie kundia zibari. Nana jide ngaba la, sato zuchu jibi, nyingde tongke soye rongyong sa latar zizan. Yong yong sa sakong jalne, nyingde tongke ziki, chokyo chokye dong, domi gijia, jiegi sembi nong. Xinqin galne, tongke ziki, chokyo yidong jijia la dong. Zhongqil gane, nyingde tongke ziki, chokyo yidong la yibari. Jase chucho kong sanji yunle kong ke tsuibe sanjin rinro tsundu tu ne. Jisi jege nyan hitu jibar ye na. Dolo dekla jia chetin xio ge dene dong. Xiong zhondala jia chetin kong chitong sanya zye ne. Zini chinkao ka nidao minchu toba zajin ba dong. Luanjo da leko dekla jia chetin xio ge dene dong. Xiong zhondala jia chetin kong jacha gacha konga yinji. Zini chinkao ka nidao minchu tuzo ya bari. Tsundian buso chinpa jiji ninshe kong zhambi. Rinu. Chunko wan zizia zazia la gbila donwi, jugia jizia jiga nyan cizu la yongda zihian. Zazia jugia di kutri ti rulia xundia ziba dong, nimonga nyangdi jikang diba. Muzu mongda wa xiegi nipi draba jia zazia la meidi, buli chunko kutri jachir donwa dong, rinu chunko ziga mola tuku zongda donwa. Rinu chunko zizia la yochir ziba, gingan la zibi rinu ji chunko pijia donwa su zato kao dan di yibari. Mwantre cha manju nupa chera tongji, jako pejira lingkong ki nyedu mwanyira kela la jidu tu ngangdala tong sundala. Chebi, nujia che zoni chokong tong jewi manju nangtong ka che ujura zede. Mwantre la manga gura tongchira, jada ngache ngadu nondin taupa zaziye bari. Zotribo nyedu pandya zibi, mato rinu tong nyeche sundila che che dian zaziye latara zato xibe nong. Cholo nyedu nyeji lora ledu, chichi towe rinu. Lirang yu qie dong, rinu sabi dibu ka jie su jung zi du. Yi qian yin qie nin qie ke le chi ni la qiudil taba dong, rinu nin qie qi bie jia di ji ma zi. Jilu nin tong san jilu la le du zu yun ni rinu jin de rang pura taba za jiri. Zhongguo zi xiu dibu ra jiang yong ji jir da dong qi li ngan jir tobi. Rong jir jia zi xiu yi jie jin de pi jie dong wi ni bu yi qia yi. Ta ta jia ke rong bi cu du zi xiu dibu dibu nong to ke zi bi ke le chika lian ba dong. Puzang zixiu tianze nidong la dian yabari. Chuanra dadong jieji, dalo chan chuanra jiejira dong zhanyang rinze la nijin zuore zongsir jiejira meide. Hingjin sanchi suji da sanin ji cige zongsir zuore jiebi. Jida zhubi danjiu bar sanin rongin jia cige ka dintong yijia la zimi zuoci yebi. Jiayong jiejira cige zuo tujir tingxin jia yabari. Sangebi losu bune jidu jibara ye na. Losu buye dianbi zhongguo gyegin xiebi zarang qiang nidu dian yebi. Jachi gyegin zu chinchin na yung na donchin boye le di jay ne. Zhongguo gyegin xiebe zaran qiangra cukyo toba dong. Rongmen nguke tu ne gyegin jia lachi ling to jay bari. Senga namba zu, tingdi duxia sanji nida xiu zara dalin jay demo.
1: Xia zi jing guru.
2: Xia zi jing guru.

0: Tiling ke le tina, chong bu tin pi dang, yi ren zhong zhe jie dan ju ji bi, de jia de xu jin. Pa yu qian du zhong jie ding qin zong, yong en xiang ni yin bi chong bu tin pi lang nan, xi lo nin dong ni sun lo, rang jong jie yi ren zhong zhe bi, ta du chu, an dang bu, zi ji cin yin tong qin jie, na yuan zhong zhe ba xin la. Ding ge su meng zha qi wi, zha gu xi jiang yi ba shi. Kong la ma re se bi du pu jie, ning dong du la, na niam yuan xi cui chu, tong wa guan bi, gam ling dang. Ba kya bi xi ju jiang dou. Qiong xi bi dui ni, lop zhong la ga xi, yang zhi da du, zin zhan zhan nian chui, dun sat li jie bu shi. Lop qin ge song, lop qin meng zha wa ni ni, qi li meng zha wa ni jie guo mi yang, ra yu ba dang. Lop zhan zheng ge, lop li xie gu na zu rin zu xie yu ba ma si, lop zha tuan ji jiang, dang lang bi xie gu bie dang, bie mi yin ba shi.
1: Zha xin de leng, de nga, me la qiong bu ding pi zho ling yin. Ngi pa yin na, qiang du zhong qie, ding qie zong, zhong ge xiang ni yin. Tene ngay lo chong tene na tene che zon lo chong tangpo tene le yin. Ti jis tene maran lundre tene na nga zo chang to chong che karo chuge maran lundre tangpo lo tene bari. Tene tongre na nga zo chang to chong che ge tore lundre tangpo no tene. Jis tene tene lo da che mo jion chuyong pika sa le jana la son ni. Tene jang su nantong la son ba yin. Ta nga ke chi lin drapo na sa yin na tangpo tene ngo zi riba ti jion yue. Tene jang su 从里头见到中人，一滴鸡是的呐，老张罗的比居然出来，他价格个司机也不是的，都是王都的，俺给他啥给，俺都给价格拿了，咱有样文学做，别给了，别就总在一个过了的，别就老钱了，你要自己的，你得罗就用的，鸡是的呐，他我这里把他，别就个专业个过了，你得给他，千里那帮的，你都罗就装吧，你，我这，这东西呢，他好听，可不是呢，那么忙，其实个千里接的么是，你要么干么罗呀？
2: ཁྱི ཕྱད མི སྲིད ཁྱི ཁྱི
1: tene yujor tesuk thola magi yapo ma so na ti yeme to so nga ki ke inye jo tre je jilen ra ta yeme ge cha chiling gas da ho ki na chi pa chi pa na so ko re di ta
2: je je je je ta song ging ka zo le ka chiling ni khore
1: ta ta ta en nga tin chen zon dra da bu gna la dun de ce ge dra da ba se go ma re le
2: dun de pa
1: dun de pa ve ni ba cha na ki go na nga so tin je zon tin che tron da ma ma se yong go na la tene yong le ka te li tru e no khyo tene cha je ta nga ana chang to chong che gi zha zha bu da rang jiu jiong zha zha bu gi de na tin de ge du de zhen ye ji
2: ho de ho de ho de ho de qiu ge dong bu dang lang ba ge xia ye an de jin no xiu jiu ge san lu de gan de song le
1: da nga su ge chang to chong che ren yuan na dang lang bin tun su su che le mi yan la su ba da chang to le che le mi che fe su ba se wa de ge di du nga lo de che mon ro no because ni yin to jia me ju de lo je ni jia ge si ji ya bu da ni ni nga ge ta dang lang ge tru we su ba zu zao de pe me si ba yabu osari dana dhengu. Ta turu ondu tu, tani chandu chonche yu kyanda tanga bintu tsu gno la nge gerindu xe de ya jia dina yin tu chobje lo la ma koki ki chonche nda non so ho. Tani tindi yin tu tu, ta nga ki tiri ni ngo zona tara i tanga nga li kanda ta japan nga li kanda ngo zona li ba yin. Tani yin tu chiga lo de la, zonka chukze gno la ta japan tsubi ki yana ka tsuba de yole re. yāna kū tsūpa tīnō tāna tā mīyō tsō tīnā kāp tīdī ngā yī tā tī kō tāna tā jīpēngi līkān tā līkū mīyō tsō tī chēngi sāna chēni ngā kī chāntō tōng chē kī lō chē lō mā tsō mā tī lā sā nō kūñchū kī tō nī yī nān trā tō tēnā jitsū kārā tē sā jē mā tsū tā jitsū lā pēntū līkī līkā zī drā sā nī kī sāmbā tsō mā lā dā rō yī nā tū rū yō jutsu kala tene mamu posil pen tu sata sangu. Tene ngeke chando ki zonka juk zayi tinga nontana tsoma yana tsuba te tso tsa de ta chanda ki liyo resi na japan ki koyo sunjo la zego te pe yore. Koyo sunjo te so la chato ku zonda hai jisanto na dao tiki mamu posil zayi ni te yore. Nipa chana hii kuka chere japan ki ene sojun zinda tanda ji tso te sojun zinda tiga nontini manzo mamu posil ka anyo tiki lodan tsuyuma manye tene ju kuka chere ngui mamu gondo hii kuka. Panjo to tang tina tsongha, tsong jia nama tiki nguyen hii guka chi, ngutri tiki nguyen hii guka chi ra, ko chandu ki lotan chisa yore tiki tang, lasa tiki lasa wali yandu tang. Tang nga su hindu mangso ma mong chisa tiki nga chi, anyu tiki nga chi, turu yasa nima ko, turu yore nga ki zongka chuk zayi ga nong la, tini lika ti, turu yore.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni xi li nong le chang chang jing zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: wo ri ri mo ta nong ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore gemo zoji tela jupsing go mo tsuma ge ge gemo ta tong nyo se ge ju lang ka no mas de jina no yenda la yang sis chao ro ho yo ba zo zo ji ta mo nyong ro sang ge ta nga mo ta tong to ma ta ta te le gemo ge ni ji ju lang ko bi pe ro re
0: re ji ta nga ge gen ge ge chang bu de ji ci yin ro ti mo ni na sang ro re
1: ore ji ji
0: xie bin zhen zhe ko yo guo yang bu dang
2: ho yo la ba zu qin bu mei you wei qi cheng mi ji ju lang ku la ma zhe you na ya bu you
3: zhou bu na ba cu meng yi ne jia qin meng cu jie chuan wei dan zhe yue ding jia qin meng cu jie nang san bi zhe dong kang ni chuan ba xi bi lu yi ji ren xi ji xian le xin zhu ting jin ni yin jie ding bi meng yi xie tou zhu bi xin zhu

이거 덤바 덤바 알아와 안타 진시 덤바 니라 덤바 데즈네 진주 덤바 안타 지 휴빙 미난라스 덤바 니라 휴빙 니더 라니 지 바로 미난라스 미디 자그와 진주 덤바 아 휴빙 미난라 아니 어다 틀루 가인데레즈 어다 틀루 가데레즈 자자로 덤바 니라 덤바 데즈네 덤바 라니 자그레스 다 덤바 라니 알아와 TV 지슬 아 그 지슬 아 라니 자그레스 다 니카슬라 Chetan kalichirin aag jisil aajay sawande Tsaaw rangu nun ngis tenpare Je te wenchang Tayang dejo la sobaji kasil la Tsik kaanba ka kondang mokong Tendrega chepar ka wangi Tsik kaanba ka kong gipi kasil la Ani aadang thame ki jisil A rangi meja ni Tsipar pa she ni Ani yaja go Ngaso tijin la ta Yaki gu yose ya Tendrega kasil yaki gu yore Shedra kasil yaki yose yire wa Tiyan yaki gu yoda yaki gu yose ki yise ya Ndanyi to Tsawa rangu nona Sanchi paka tsawa rangu nona ngisi ten yuwa maari Nje ta ndo ngaso hyuden gizon rabu shi ni Ta ngisi ten pa aag Jisi la rangi jaga res Nje ta tsika kampa la sa Ka kumi ku giba tende shungbi tse la Ani Ya jaga giba Rada rada ta tsiba sheni jaga giba Deri Dama nina dama di Hama nana jajarwa Ta teda la yenba Ta kondi churi se di lo O ka nga Tini Sanga chu Daba sarwa Tini dama Deso pa pupi ka lama Ta lama kang lapa re Jinju chuka nona ta Lama di na Ma Ra La Deye bor Jinju chuka nona Nama ra la yer Ta deye Jizu hupi ka mi Deso na Deso ka jizu lo Odan tunu di kandeja gre Se di Odan tunu jina yin se di lo O lama nana Jajarwa Se ni O saji ka tini Samba ka ka ka kāla yātā jīni kāyatā jā jāvātā jīgirīs nāma rā lā jīs jīnchū tēsō jīs kūpīngi mīn tēsō jīs lā āni kāyatā jā jī tā lāma nā rā jā tēdā āshirin jāvī sā jā tā tēdā sā jā tēdā kāngā sā jā tā kōntu kūpī kā kāngā kī jīs kūpī kā tā pā sā kī jīs kūpī kāyatā jā ā kī jīs kūpī kā ā tā yā nā yā tēnī lāma nāma rā lā kī jīs kūpī kāyatā jā rā o tēnī kā jā ā yā jā o tēdā tāngjī lā sā jā o tēdā sā Ushirin javi saa teda taji la chepar meba O jila yerda jila maja saa chepar meba Tsuma la yang jia tangbu aki gu ua yana gugu to yagiris Kai jisil gugu jiawundi kaki gu gu Kai da cha la jiawundi kai da cha ki gu ju A la jiawundi sila aki gu ya la jiawundi sila ya ki gu yu Ani kai da cha te la jiawundi sila kai da cha ki gu ju Ndona gu ju u ju to yiri Taka la ta shusu tenba ka ya ki gu yu te jiawuna gu ju u yu ju o teri O tata giris Teda ujirish. Ta tu tripa tuk, ane, ten kanteng kiri isi na, ta tu tripa tuk, ane, min ta ten pensu ba ju, njewa ju bi ki tenche ji dhar jano kiri isi. Min ten pensu, njewa ju pa, min ten pensu, njewa ti bi ki tenche ji dhar jano kiri isi. Tenche yinpa yin tsang, tila njewi sa, yana njewi dhas. Njewi sa sa na, yana njewi dhar. Citu cili na, nje dhas ya, ta te chano kiri isi. Ta pe na, ngansu, kondol, ka ngaga ji sil, tambo nina, tambo thun se ya, tuk peji ji yana, dak pedet, kong nyug da da ge hi ba da ge da se an de ge jinju de ga re o tambo ni la hi bi ga jinju je ge no na tambo ga de jang do ta tambo ni na tambo thun se ni de ji se la ga ko je ga la de ni a ge ge de jan ga ge ge chan do ro de ni da se an de ge ji se ga ge ge je ni da ge be de be de da da ni je pa ro ga ge ge hi bi de da ge chin de ja wa de la de ni be de de da po de da yin ba be de de da po de da de be de de da po yin ba de be de da ge ji yin ba Tine dabo dan yirse nama do dabo da zijin jawa te kakuk kus yantuk tenduk nduwa. Ene tambo nila tambo tunse yada ta ka nga yorwa. Ta nga ki jisil, jinju nga shubi jisil kakuk kus ya kong ku nyug tab. Ka naro kong yi kong se yada na nyug se yada teni jiparun jaya jitengi na ane dredak chi jaga. Ta dredak chi kanshe yasana tambo nila tambo tunse ni jinju nga ki jisil ane kakuk kus yag nduwa. Ane kong ku nyug. Kong ku nyug shubi kasi la ane kong te nyug to ji dabo yin bada nyug te kong te ji kong se yada dabo te ge Ani dadu zungi ki zinda po yinpa. Tengi paro dabo di yujin jayata chandru kundwa. Ka te kaki ku kundu mepa yinna da pede kong nyugu chandru kundwa. Ti kasla da pede se yu disila da te pede yinpa. Kong nyugu hibi kasla kong nyugu yinpa tab. Ma tolu kong te nyugu ji dabo yinpa da te pede ji dabo yinpa jayata tentu kumundwa. Wensha teji paro lo kaki ku kundu hibi ki chenda jayata yala teni dikuno ujian jayvi sa zini o minden pensun jayata jibi ki tenchen. Mindi pizhin jaa tenbi ki, ani tenzhi ki taa njataa siyaan de chanro kore siyaari. O taa nechari siyaari li taa misa ki tani nganso sanji baaga cawa rangu nolo tenbi ki ndortenji cikdaan jishay ki nani njataa ki taa tasi tiji kolo wani mando diichi hiwa tenzhi yin. Taa terin tisi ji wangi, ani lhoti ji chan danaal, ani maa

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zi. Fu wa

Chobanamba, Gongla ngatsi nyan te Lhasa liu zhongsa ni yinbi Senpabo jimi sanja jia Kongka madu tanji darong Senju yongla pavi leji sunang qinpo la xibadi ni cadi Da xiang jia leji ajo cari yongzhu xibadi Lhasa la yu bi Senpabo sunang qi zhong jia Ngazu la chin yi go ni Payo chando la yu bi ayong Nanjia do xiani pabu darong Ni chi do yu bi ajie pazhong do lanco ji la pabu ni chama mao lo di na ni me chiring da san dun lun zhe yong wei men de xie ji yin si xian ge ta ji de nian de jian yin guo

Yang zhuo nan ba, da da song ni bi le yi a jiu ci ren yong zhou xi ba de, la sa le yo bi sen ba bo su na qu zhong jia kong ge, a yong nan jia du xia ni pe bo a ye pe zhong da rong, lan cu ji le pe le ji, da la sa ji bong gang le yo bi sen ba bo din ji jia bo ye, nga zi lin qin la chi ye ge ni, long qin ni ji yo bi zhuo bo tan qi de, kang ge long qin jia zuo xiong wa yong la le yi zhen san xi ba de pe zhu ji si xin ge, ya ya 主播，当我去年到六一的纪念馆。

Ni tama mao lo di nan neme tsirin tan san dun lun zhe yong yu men du xie jin yin si xin ge ta ji di nian de jin ni guo

0: Pomo, che nyu ne te mbe ne chi yin. Che ngu ma nye mo bedo. Taro lo yu chi bedo. Rungu shi u tong. Drupu no ge gang tu shin khen cho. Chu nyin je de bin yu ne te. Ji ten chu.
1: Nye ta tan be me me tu.
0: Ji ten re. Mbe da chi yin.
1: もしれちゅうえ、朝見てらい。朝見てめ。にせとまれちゃね。じわめばいいし。ぼもにじ。ちてんらせんでしきまり。けんちょそんじ、ちしゃじ。けんちょそんじ、じてとはいせんきやれちんえし。
0: ganchu ganchu me bi pomo hi le chen ganchu gana ina ye ri ganchu ge tu ji si ji de ye ri ji ten di to no mon bo hi ge che la ga ji de hi ge ri
1: Njitin to ngal ganki yo mare. Ni ame ngal ga mare. Nga xie ca tung ro ca re. Ni ape cho nga ga mare. Konga nga chu nga gambi no xiz re. Mushu lo itewa nga ga mare. Ki nga xio na asami nama lins re. Nga de tsume mungko mi hi re.
0: Pomo niji. Che tenra maze do. Nye ha kondu do. Moshu le che le gahinge. Tarong, che nyu do je ame chong. Che la gari. Mai sente, nayong. Che la gari.
1: Bala, nye ama nyu le me. Che nye ama jiho.
0: Me, me, pomo. Nga pa me le ma do pa hii ri. Nga chu ama zo ji e ma ri.
1: Rata chi nga li apon tanda si ri. Chu sen ti na nga li sa ku si du. Chi ru tu nyong po ye du. Sen che tang che. Nga nyong yi se wa de. Me na le de si tu yin. Gya cha ya apu hii ji ha ko du.
0: Po mo ni ji. Che gan chu ge sha ji ri. Chua ya apu ji si. Rōngu sēndu shē māndu. Chē mā shē nē yā rājī sēmu hīngi rī. Tū nā yōng tēn rājī.

0: kyo tuyo bi se rosums.
1: Ta jina chikiri.
0: Du de yin no so na chan ro re. Du po za cho de chun ten gari. Nyoba, ngi kuma de kukum.
2: Gencho chin chi ngi po sho ru. Ngi po sho ru no. Tu chi chi.
3: Ma ge lo. Chi san cha ma ji. Chi po xian ji ma ri. Gencho tu ji ji chi po ne de zhao ji ri.
4: Hey, Aro, Asami, yondo ja sojo, yondo ja sojo.
3: Ma ge lo, chu po yo sai shi se, jo pa ji ta san ro. Ga le ji.
4: Ama.
2: Bu. Che yo sai u si. Bu. Jo pa so sha zhen jie la ga ji hu.
4: Ga ji ji. Lama kuncho chutsu rea.
0: Chu tenra magu. Chu nga le geta kakhe len trompo jodo nye.
4: Chi la, chanchu chi.
1: Yung du cha, chu tsuchu no ma wong en, yun en tondai kong na pungpo ki chang song zi.
4: Yi, ma tsu mo kashi chi, ngu chi chi tu. Pungpo ji yun en tondai kong la shang yong.
0: Chu rong tso la le kate sui le chi shu.
4: Chutsu chutsu ki.
0: Chu tsu chang ju pungpo te, ni a cha re.
4: Chutsu, chun jen jia jua, di nga zu gana se po re, nga zu di nru tu ku shi chan ge.
1: Di nga chun nga zu hi chak yi ke do.
4: Di ni mo, ma zhi ki nga la, ngu chung zi rana e san du zi, nga san du zi si. Ki chan zi tu, jia lang ji yu ne cung du ka la, jang rong zi, nga ya zi zi. Ji da tu, pong pu ji ren ge, chung zi cha shu. Mo di, da tu ngu no chung zi, nga ya zi zi. Nga zu, Pongpuji janjimato, yedang shichi linsame.
1: Chetso la, ngu jomu de suri?
4: Ngu mishi, Pongpu de jomtsaji. Mute nga tsu arantosa chisho, zato janji shizaji, yuri shimati. Nga yanji mungusani, jopa chana na choyonsu, de tatan danda risho.
0: Chetso Pongpu de gane chongzi?
4: De gomu, muna ichi ni, mute nga tsu pachi shichi jindu. Pachi, kachan shiki, Zika ki jagu ni xiangzi ina xiandu.
1: Gambi zika ki jagu yin tangcho rin yu.
4: Re, ngombo la chi zika ri. Nga tsu guka le ji, mati nga tsu la kai ma cha ma to. Pung ngombo ki go so na, nga tsu tsama shichi ma tu yoli ma rizi.
0: Yung chu cha, chu tang de tsoma dinba yin.
4: Zito chi chi yu na, li jindri chi he zhi ri.
0: Ya, tene chu ya long, ngi nyang lasa la mi pung zu san zho.
4: Jindji tsu nga jiao xiong.
0: Ya long, ngi nyang lasa la mi pung zu san zho.
4: Jindji tsu nga jiao xiong.
5: 其中我的职责呢给你。
6: 跟我了。
5: 没事了，就在行动。
6: 谁了？工作怎么开始？
5: 过了弄了狗的嘴。
6: 拉手。

0: Huai. Dara sikile taru ni mado nga gudulei. Chu chi riti.
1: Nga che gune. Jalo jinge pite ji.
0: Jalo chi ri.
1: Ndi. Chiru kenduro asami le che kre. Nga asami che ni le. Taki mandu ho.
0: Huai, chu nu le ri. Nga to asami ni zatong ki minza le. Nye ni misi.
1: Nishu lo. Chiru ke rongo ma ko. Mini nyombu pote di tsadu. Zasong re tsare. Asami ke che mu shi pa in cho shi re. Che te ke le mi pe de che re. Che me che ke pomo ni nama le son tu do.
0: Huai, nga me chinta yi chu ha ko ji re.
1: Nga nga ru me chinta yi ha mu go do. Che me chinta yi nga chu ha ko re.